0: natin hong biktima dito sa pangyaring ito ay hindi ho pedestrian, bagkus isa hong nagbibisikleta, ano? That incident. Pero kaya nga daw sumisikip daw yung kakalsadahan ho dyan sa may Bulacan is because of the ambulant vendors magkabilang ano yan, na nasa bangketa, no? So yung panawagan naman nababasa ko sa mga comment sections ng mga nag-viral na video. The morning roundup headlines. At para naman ho sa mga nagdadala ho ng mga truck, o'y nakikiusap ho sa inyo, please be very careful sa inyong pagmamaneho. Huwag humatulin at bago umalis ho sa inyong mga bahay, check ho ninyo kung gumagana ng maayos, lalo na ho yung brakes, no? Hindi pa ho natin alam kung ano ho ba ang naging sanhi ng... kasi ang bilis eh, di ba? Hindi ko alam anong nangyari, kung hindi ba niya nakita or nagka-problema ba ang brake nito or whatsoever, no? Magbibigay ho tayo ng update pag meron na ho, ano? The morning, posible umanong tumagal ng hanggang isang buwan ang mga marananasang aftershock matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Sarangani kahapon, araw ng Lunes, ng 7:37 po na umaga. Ayon sa FEBOX, inaasahan pa ang sunod-sunod na pagyanig sa mga susunod na araw kaya pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa posibleng mga panganib. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ang mga residente na suriin muna ang kalagayan ng kanilang mga bahay at gusali bago bumalik sa loob upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Kasabay nito, nagpalabas din ng tsunami alert ang FEVOX para sa mga baybaying lugar na maaaring maapektuhan ng lindol. Agad namang naglabas ang direktiba si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na malawakang relief operations at infrastructure monitoring sa mga apektadong lugar. Ito ang kinumpirma ni Communications Undersecretary Claire Castro na kumikilos na ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian para sa agarang pamamahagi ng ayuda at paghahanda ng mga evacuation center sa lahat ng mga naging biktima ng lindol. Nagsasagawa na rin ng inspeksyon ng Department of Public Works and Highway sa mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kasunod ito, suspendido na rin ang mga klase sa mga lugar na apektado ng lindol. Samantala, nianig muli ng magnitude 5.7 na aftershock ang katubigang sakop ng Balut Island sa Sarangani bandang 10:52 ng gabi kahapon, June 8. Arestado ng mga otoridad ang apat na kalalakihan na sangkot sa viral na tangkang pagnanakaw ng motorsiklo at robbery sa San Jose del Monte City, Bulacan. Ayon sa pahayag nitong Lunes ni Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Romel Batangan, natunton at nadakip ang mga suspect sa Tondo, Maynila sa magitan ng isinagawang law enforcement at intelligence operation. Batay sa imbestigasyon ng Highway Patrol Group, nagtungo umano ang mga suspect sa bahay ng biktima sa pagpapanggap na bibili ng binibentang motorsiklo. Gayunpaman, bigla umanong naglabas ang baril ang mga ito at tinangka umanong pwersahang kunin ng motorsiklo at iba pang personal na gamit ng biktima. Hindi naman nagtagumpay ang mga suspect matapos agad makahingi ng saklolo ang biktima sa kanyang mga kasama sa bahay, dahilan upang tumakas sa mga ito. Kalauna, naaresto rin ang mga suspect sa ikinasang operasyon ng Bulacan Provincial Highway Patrol Team. Sa ngayon, formal nang sinampahan ng mga kaukulang kaso ang apat na suspect sa Office of the City Prosecutor ng San Jose del Monte, Bulacan para sa paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016. Attempted carnapping at robbery with intimidation. The morning roundup headlines. Oras 8:04 na ho ng umaga. At yan ho ating top 3 headlines ng araw ho ng Tuesday. Maganda umaga kay Ma'am Beth Garcia. Good morning, dyan sa Nueva Ecija. Muli ngayon ho ay anniversary ng GVAM 792, naglilingkod sa bayan sa sampuho ng ating mga kasamahan na mga tagabalita o tagapagbalita, mga staff, mga bossing. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Magandang umaga sa ating mga texters din kay Milagro Soriano Paho. Good morning. Sabi ni 55167, good morning, good morning.
1: that you're a liar. I said I got it going.
0: Ang sabi ni 3798, buhay na rin po nila ang tinataya nila dyan kahit papaano. Bigyan naman natin sila ng konting konsiderasyon. Sino ba naglakas loob magbunyag ng ganyan? Pwede naman din sila hindi magsalita at patuloy pa kumita ng pera sa mga korupt na politiko. Birthday ko po last June 6 yung wish ko po, kamukha lang na wish ni Cara David. Ando naman tayo. Ano ba sinabi ko kanina? Pero parang hindi lang karapat dapat na itawagin silang bayani. Uulitin ko, kung sila ay nagbunyag ng ganyang klaseng kriminalidad, bahagi din po sila ng kriminalidad. Gets po ninyo? Tayo ho'y nabubulagan yata minsan na parang utang na loob pa nating nagsiwalat sila ng ganito. Habang bahagi nga sila, sila nga ang tagapag-deliver. Diba? Gets ho ba ninyo? Kaya sabi ko, okay, purihin natin sa katapangan, pero parang hindi naman yata dapat tawagin bayani. Nakakaya naman sa ibang bayani ho natin. Gets ho ba? Sana na-gets ho ninyo yung aking punto. Oras ho natin, 8:06 ng umaga. Time check brought to you by Alaksan. Magbabalik po ang The Morning Roundup. Dito lang sa GV na rin ang 0.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: I have headache, I have body pain,
4: pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Kim Molina with her version of Bongga Ka Dai on GV99.1, your good vibes at bonggang-bonggang GVAM ngayon because we're celebrating its anniversary. Ba't nawawala ka? Ang Jivam ay anniversary ho ngayon. Meron ka bang message ngayong anniversary ng Jivam? Bakit wala ang group?
1: bakit kailangan ko mag-message para sa anniversary?
0: Ang dali. Check mo nga, hindi pumapalo.
1: Hello, check. Ito, ayan.
0: Okay, ayan, diba? Yan.
1: Ayan. Siguro, tuloy-tuloy lang ang paglilingkod sa bayan.
0: Mm-mm. Ba't hindi talaga pumapalo yung mikropono mo? Itutok mo nga.
1: Ayan na nga.
0: Papatulfo kita.
1: Ayan.
0: Papatulfo kita.
1: Sasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, kung hindi lang senador itong mga to, papatulfo ko to, sabi niya.
0: Diba? Nakakatawa sila. Dapat magkumindyante na lang silang lahat. Kasi nakakatawa din ang nangyayari sa Senado eh, di ba? Nakakatawa, hindi nakakatuwa. Magkaiba ho yun, ha?
1: Nakakatawa na nakakainis.
0: Na nakakainis. Pero kamukha niyan, ang executive department, ang executive branch of the government, Malacanang is recognizing etong pamumuno ng Gatchalan Block at naglabas na rin nang pahayag itong Congress, ang Kamara, na sila din ang nare-recognize nila in preparation of the SONA is the Gatchalan Block. Diba? Mm-hmm. So, medyo dumadami ang points ng Gatchalan Block kesa dito sa Cayetano Block. Diba? So, hanggang kailan kaya tayo ngayon maghihintay at magugulumihanan? Diba? Mm-hmm. Nagpapamatigasan pa rin kasi hanggang ngayon.
1: Tama.
0: Oh, diba? Pero, mukha ka po, nagdaos ng, hindi hearing, emergency, parang meeting.
1: Yes.
0: Ang Blue Ribbon Committee ng Gatchalan Block. Yes. Tapos nagpunta naman yung 18 Marines, pero hindi dumiretso dun sa mismong hall. Hearing. Oh, sa session hall, nagpunta sa opisina ni Senator Robin Padilla. Diba?
1: Mm-hmm.
0: O, di wow. Tapos, ito pang pinagtataka ko, ha? Yung papalit-palit na statements nitong 18 bagmen. Dating bagmen.
1: Dating 18
0: bodyguards.
1: Bodyguards. Yeah. Si Senator Zaldico.
0: Si Senator. Congressman.
1: Congressman, sorry.
0: Dating Zaldico. Congressman Zaldico. Mm-hmm. Pero tingnan natin at paano may ma-appreciate ng taong bayan at ng mga mag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committees.
1: Committees.
0: Etong mga papalit-palit na statements ng ano ng mga individual. At ang pinagtatakang ko, itong role na ginagampanan ni Attorney Baligod. Andun naman tayo, abogado siya eh. Mm-hmm. Pero dun sa nakaraang hearing kasi, nung Cayetano Block, parang mas marami pang sinagot si Attorney Baligod kesa dun sa mga kliyente. Mm-hmm. Alam naman natin pag may mga ganyang klaseng hearing at may pinapatawag ng mga resource persons, ang nagsasalita ay yung mga actual na resource persons. At yung mga abogado nasa likod. Diba? Sila yung bumubulong-bulong lang kung ano, kung tama. Kung baga guidance na ang ginagawa dapat. Diba? So yun din ang hindi ko maintindihan, di ba? At yun na nga, pag magsasalita yung mga iba, kamukha nung huling update, nagkamali daw ang mga 18 bagmen na ito, yung dalawa sa kanila na sa pagdawit sa pangalan ni Senator Loren.
1: Oo,
0: hindi naman daw nila nakita talaga personal, di ba?
1: And according to Attorney, what's his name again? Attorney
0: Baligod.
1: Attorney Baligod. Na bibigyan niya raw ng means to, you know, file case si Loren Legarda against the mistakes of those two ex-bodyguard ni Congressman Zaldico.
0: Mm-hmm.
1: And again, they are nakikita
0: lang, we're giving them the benefit of the doubt, pero ang nakikita lang natin dito, may pattern. May mga naging pahayag sila sa mga nakaraang press conference nila na yung mga ilang senador na party na ngayon ng Cayetano Block ay biglang nawawala dun sa mga listahan. Although sinasabi naman nila, hindi, si Mark Villar, dito pa rin naman sa listahan, sabi nila.
1: Oh,
0: pero yung mga kasama nitong Cayetano Block...
1: Let's talk about Senator Loren Legarda specifically.
0: Yung ibig ko sabihin, before we move on to that, yung mga ibang senador naman na wala dati sa listahan nila,
1: na
0: kasama ngayon ng Gatchalan Block, ay biglang nando doon.
1: Surprise.
0: Particularly si Tito Sen, si dating Senate President Tito Soto. Tapos itong si Erwin Tulfo na sinasabi nila, i-recognize ang namin na mag-a-attend daw sila itong 18 bagmen na ito kapag nag-inhibit daw itong si Senator Erwin Tulfo na siyang pinuno ng Blue Ribbon Committee. At nagpasabi na siya, sige, mag-inhibit ako. Sabi niya, so ang mamumuno ngayon would be Senator Kiko Pangilinan.
1: That's what they call delicadeza sa Senate kasi talaga. Yeah. Pag siyempre, totoo man o hindi, malakas man ang ebidensya, hindi. Pero pag may ipinupukol sa'yo, bilang delicadeza.
0: Para hindi mo na papakialaman kung ano man, hindi na i-intimidate.
1: And it can be weaponized sometimes, KJ Boy. Mm-hmm. If you don't want the person prosecuting you.
0: Okay, we appreciate na nag-inhibit itong si Senator Irwin.
1: Dapat lang naman. Kasi for me, that's the right thing to do.
0: Correct.
1: Na kung ang iimbestigahan mo ay inaasakusahan ka, hindi naman pwedeng ikaw yung akusado, ikaw pa ang judge.
0: Mm-hmm.
1: Kasi medyo mahirap nga naman yun.
0: Yun na nga lang ang sinasabi nga kanina. Kami listener nga tayo, no? Kasi sabi ko kanina, huwag niyo naman tawaging bayani ang 18 bagmen. Kasi yung sinasabi ni Senator Loren Legarda, yung sa hearing nila tinuturing na bayani. Kasi nga naman, keso pinagsasapalaran ng kanilang mga buhay, keso ganito. Ando na tayo, no? Kung totoo talaga na may mga ganyang pangyayari at sila'y naglakas ng loob, we admire them for their courage, for speaking out. Pero malabong sabihin, at hindi ko, ako personally, hindi ko tanggap na sabihin silang mga bayani kasi kasangkot sila dun sa nangyaring korupsyon. Diba? Sila tag-ahatid eh. Diba? Para ngayon nahangaan pa natin sila. It's like saying Sara Discaya, the DPWH people na nagsalita sa mga nakaraang hearing sa flood control, tawagin ba natin silang bayani dahil na-isplok nila yung mga malalaking tao sa likod nito? I don't think so.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Mahiya naman tayo sa mga malapit pa naman ang araw ng kalayaan, diba? Parang medyo hindi ko tanggap ang ganun sabihin natin mga bayani.
1: Well, we thank them for their service, especially dun sa dalawa na retired na AFP. No? Pero nag-gets ko yung point mo eh. Parang, kung, lalo na sa kumpara dun sa iba na merong 10 buwan lang sa servisyo, tapos awol, dishonorable discharge, iba-ibang kaso. Parang mahirap mahirap pasalamatan sila sa servisyo nila kung they did more damage than good.
0: Correct.
1: When they were in the service.
0: At saka hindi ba, bilang sabihin na nating mga dating mga kawani ng pamahalaan sa pamamagitan ng dating naging Marines and whatsoever, di ba kasama sa training ang integridad?
1: Oo.
0: So kung may nakikita kang problema at nag-ahatid ka pala ng pera kung kani-kanino, di pagpapatuloy mong gawin
1: yun. Hirap i-train ng integrity kay yung change boy.
0: Di ba? So tas sabihin mo ngayon yung mga bayani, tapos papalit-palit ang mga sinasabi. Diba? Parang ayaw ko na lang.
1: Sige. Tignan natin kung ano
0: mangyayari. Sariling opinion. Sige, kung gusto yung tawagin bayani, o di, karapatan nyo naman yan.
1: Tignan natin kung ano mangyayari sa mga susunod na hearing. At tignan natin kung meron pang hearing ang Cayetano Black.
0: Correct, correct. O, kasi nagbanta itong si Senator Erwin Tulfo, di ba? Mm-hmm. Pag nag-hearing pa sila muli, ano?
1: Makadampot ko kayo.
0: Tignan natin. O siya, may baong ka ba today?
1: Oo, ito na naman. Isa na naman pong masamang halimbawa ng kalalakihan ang ipinupukol sa amin. Viral ngayon ang usapin ng third party na naman, KG Boy!
0: Ba't ba kasi ang hilig nyo mag-party? Ba't di kayo may nahimik sa bahay? Yung ba, anong party to? Di ba, hindi pa kayo nagsawa sa first party, second party, may third party pa. Puro party-party ang pinupuntahan ninyo. Kaya kayo nagkakaproblema eh.
1: Ang masakit, KG Boy, every time na may mangyayaring ganito, dumidiin yung statement na pare-pareho lang ang mga lalaki.
0: Sino ba yan?
1: O mamaya abangan nyo, pagkukwentuhan natin.
0: Kilala ko ba yan?
1: Oo! Hindi, vlogger.
0: Sabi ko na sa kumpare kong yan.
1: Hindi kasi gusto niya kompleto at saka magandang set of teeth niya. Kaya
0: hindi ba si Sergey Ibin yan?
1: Si Sergey Ibin.
0: Pero naglabas siya ng itong hindi ko rin maintindihan minsan sa social media. Naglabas siya ng statement para liwanagin na walang ganon Mars. Diba? Naglabas siya ng statement.
1: Mm-hmm.
0: Pero itong mga netizens, sabi pang ganun sa babae, nako, magtigil ka. Tigil-tigilan nyo kami. Hindi nyo kayo madadaan sa ganyan. Dahil lang nag-viral at syempre, baka masira kayo, pinapangalagaan yung reputasyon nyo, kaya nililigaw nyo na walang ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yun ang hindi ko maawari. Mm-hmm. Ang mismong involved na, ang naglilinaw na wala ngang
1: wala.
0: Ganun, pero kayo mismo, pinipilit nyo pa na meron.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang hindi ko maintindihan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Sabihin nyo parang, it's for the protection of the person, the woman involved. Eh, yung mismong woman nga involved, eh sinasabing wala nga ganun, pero hindi nyo pa rin matanggap.
1: Well,
0: diba?
1: Boy,
0: hindi lang ngayon sa instance na nangyayari. Even yung mga nakaraan pa nating mga issues, they're very protective of people. to the point na sumusobra na, kasi yung mismong sinasabi niyong nasasaktan, eh sinasabi na nililinaw na wala nga ganun nangyayari. Mm-hmm. Diba?
1: So, mas are you... Mas affected pa tayo, ano?
0: Diba? Mas affected pa tayo kaysa sa mga allegedly involved. Diba? Sakit yan! Nasabi ko sa'yo. Diba? O siya, o yan yun.
1: Ano kasi yan eh.
0: Tinapos yung topic doon.
1: Pag inisip mo kasi parang may pros and cons yung ganyang klaseng lifestyle, at saka hindi mo naman pwedeng piliin yung mga magagandang bagay lang pag pinasok mo. For this example, yung world of vlogging, no? Mm-hmm.
0: Nagiging public kasi
1: nagiging
0: lahat.
1: Nagiging public ka lahat. Diyos ko. Pwede mo naman pwedeng ipaghiwalay yung good lang. Siyempre, package deal yan pag kinuha mo. Mm-hmm. Oh, susunod na! Brunch takes!
0: Ayaw mo nang makipag-usap?
1: Sige, kwento ko tayo.
0: Fourth
1: party, fifth party.
0: 9-10 na. Oh, siya mga ka-vibes. This has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great. All glory and honor. The best ka talaga, Lord. Leaving with our Bible passage for today. Ito ho'y galing sa Proverbs chapter 17, verse 22. A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Sa Tagalog, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, at ang malungkuti unti-unting namamatay. Keng kapampangan, panuluking bie, ing masaya kalupa, oneng ing malungkot, tunggal ditak, papatena ka. Paalala lang po, to choose to be happy and choose to be positive. Ano man ang mangyari sa buhay, there are always reasons for us to smile and to be thankful for. Happy anniversary muli sa GVM 792, naglilingkod sa bayan. Ako po si KG Boy. Bye guys, God bless, love you. 9-11 time check brought to you by Alaksa.
2: Lak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Sa bawat Pilipino na lumalaban araw-araw, nariyan ang diwa ng ating kalayaan. Happy Independence Day, ka-vibes! At laging tatandaan na tayo ay Pilipino, malaya at hindi pasisiin. Dahil ang pusong malaya, pusong masaya. Let's celebrate our freedom. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Mga suki, order na!
5: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
11: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
12: Capito Sports Bar in Mabalacat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Mabalacat on Google Maps or Waze.
13: Patche Right Med Inc. pagkatiwalan, ipili taya ampong anyaran.
14: Basta Right Med, kita na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
15: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Panunong de karidad at mayan kiyang bulsa, ipilit metadwan. Basta Right Med. Uling burini, kumayap kayo.
18: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
7: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
19: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
20: United Home. Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
23: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Good Vibes, GV 99.1.
1: Time all over the Philippines, Good Vibes. It's your boy DJ Benjamin on a Tuesday morning, 9th of June 2026. Welcome po sa programa kong Brunch Sticks. Okay, guys, bago ang lahat ha, ito maikling paalala lang. O bilang isang broadcaster, isa po sa mga pinaka-iniingatan ko ay yung boses ko kasi ito po ang puhunan natin sa ating trabaho. At siyempre, para makapaglingkod po at makapagbigay ng ligay sa mga vibes natin, ano? Kaya para sa akin, hassle talaga ang ubong may plema. Hindi lang hassle, yung ubong pumuputok minsan nakakahiya din. Oy, tapos na tayo sa COVID season eh, pero parang meron tayong na-adapt, no? Na parang napapalayo tayo, napapalingon palayo pag merong umuubo. Lalo na yung ubong may kasamang plema. Ano? Minsan mapapaisip ka, kailan ba ang ending? Kaya sa ubong may plema ka vibes, ako, personal, subok ko na ang Solmox Advanced with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bacteria. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta, 3 times a day uminom, okay na ulit. Available pa ang Solmox Advanced, mapatablet man o liquid. Switch to Solmox Advanced with Zinc. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. 9:37, oras sa buong Pilipinas, ka-vibes. Kung meron kang music requests, greetings, or anything under the sun that you want to talk about, well, you can send them over to these numbers. Pwede mong i-text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Yung mga kaparehong mensahe ka vibes, pwede mo rin ibadala yan sa aming Facebook page, no? I think the fastest way to go there is simply search GV991 on your Facebook search bar. Pakita niyo po yung logo naming dilaw dyan. Again, happy anniversary to GVAM. Naglilingkod sa bayan. Congratulations. No? Sa isang matatag na AM station. GVAM 792. So good. So good. I got you. O, sa mga kaka-tune in lang, simulan natin yung araw with the weather forecast. Kung ikaw ay planong lumabas ngayon o kabubukas mo lang ng radyo, this is nice to know. We have the southwest monsoon affecting the western section of northern Luzon and central Luzon. Specific forecast for specific province in Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, and Zambales. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorm caused by the southwest monsoon. For Metro Manila and the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm caused by the localized thunderstorm. Here in Angeles City or here in Pampanga, as early as 9:40 in the morning, we are already at 32 degrees Celsius. We are expecting hot weather ahead, okay? Though there's a high chance of rain by the afternoon and early after dark. Well, magiging mainit naman ang tanghali natin, ano? Yan ho eh kung hindi uulan, no? May chance na ng pag-ulan, pero mas concentrated kasi yung bahagyang pag-ambon, no? Yung tinatawag natin isolated rains, no? Yung pulupulong pag-ulan pagdating ng hapon o dapit hapon ng araw. Sa mga motorista natin, no? Yung lalo na yung mga rider ng motorcycle. Oh, baon na ng kapote, protection, di ba? Magagaling naman yung mga rider natin. Palagi namang may baong protection niya. No? Good vibes, Tugtugan. Good vibes, Kwentuhan. Sa inyong number one good vibes station. Hintayin ko yung mga mensahe nyo ka-vibes. Oh. Babalik po si DJ Benjamin makalipas ang ilang paalala. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
2: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na! Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes. Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di pasisiil. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV99.1, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, trending ngayon sa social media ang content creator na si Gavin Kapinpin. O mas kilala bilang Sir Gavin online. Dahil sa mga alegasyon ng third party issues sa kanyang relasyon. No? O habang usap-usapan ito online, tandaan natin ka-vibes na marami pang detalye na nananatiling alegasyon lang at wala pang kompleto o opisyal na paglilinaw mula sa lahat ng panig na sangkot. Pero pinasinungalingan nga agad ni Sir Gavin. Sabi niya, okay daw silang mag-boyfriend-girlfriend. Ay, sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang impormasyon eh. Kaya bago tayo humusga ka vibes, no? Mahalagang hintayin muna natin na ang buong kwento nila. Kwento kumpirmado. Pag-uusapan natin yan mamaya ka vibes. Third party. Ang walang katapusan na cheating issues ng mga vloggers. SBRC, Blue Ribbon Committee hearing yesterday, headed by Senator Erwin Tulfo. Eh, yung hearing parang ginawang parang catch-up meeting dahil bago nga naman ang komite. Pinag-usapan nila yung mga gagawin in the future. At saka pinag-usapan din yung kredibilidad ng 18X bodyguards ni Congressman Zaldico. Hati ang opinion ng mga tao, no? And minsan nakakalungkot lang na may mga politiko talaga na ginagamit ang emosyon ng tao para sa sarili nilang kapakanan. Marami sa atin ang galit eh. Pero sana wag tayong magamit ng mga politika na yan, hindi magamit yung ating damdamin, ano. Siyempre, we are praying na magkaayos-ayos na rin sa Senado. Maganda sana makapagtrabaho ng tuloy-tuloy, ano. Eh, hinihintay pa natin yung regular session ng Senado dahil sigurado may surpresa na naman doon, ano, pag sila ay bumalik na sa regular session. Ikaw ka-vibe, sabalitan mo na ba itong cheating allegation against Sir Gavin, na isang kilalang vlogger? What are your opinions about this? And have you ever had an experience about third party? Naranasan mo na bang maloko o manloko? Kwento mo naman sa akin ka-vibes. Let's make this program interactive. You can send me a message on my number or through our Facebook page. And search lang GV991 sa inyong Facebook search bar. Alam mo, nung ako ay binata pa, isa lang ang bilin sa akin ng tatay ko. Sabi niya, nak, bibigyan kita ng tatlong payo. Unang-una, wag kang mambababae. Yun ang rule number one. Ang rule number two, kung sakali man, wag na wag kang papahuli. Ako, yung rule number three naman, kung sakaling mahuli ka, huwag na huwag kang aamin. Nine 52 ang oras na sa buong Pilipinas. Ka-vibes, ikaw ba naranasan mo na yung gantong instance? Maloko o manloko? Bentuhan naman tayo, ka-vibes. Pwede mo akong i-text or pwede mo akong sendan ng message sa ating Facebook page, ha? And if you have any music requests, preferably top hit music, just send them over to me. I'll do my best to play them or put them on our queue, okay? Good vibes to Tugan sa yung number one good vibes station. Kami po ang GV99.1. Your good vibes.
1: GV 99.1.

On the background, we have the Foster People. Bumped Up Kicks. Playing here on your number one Good Vibes Station, GV99.1. Meron ka na bang experience about the third party? Naging third party ka o kaya nakapag-third party ka? nakikinig ngayon. Burns, si Kuya Burns, nakikinig siya. Happy listening, boss! Ito ang pinakamabait na walang experience sa ganyan. Talaga, Saint Bernard nga kung nga tawagin. Yan ang pinsang ko. Talagang good boy. I feel good. Well, sometimes it's nice to talk about these things, no? Meron tayong natanggap na text. Ang daming problema ng Pilipinas. Yung third party pa ni Sir Gavin pinoproblema niyo. Sorry na nga. Bakit galit, di ba? Bakit parang galit, ha? Paminsan-minsan, hindi naman tayo nakakalimot sa mga atraso ng mga politiko sa atin at saka yung gulo na lang na iniimbestigahan pa, di ba? Yung korupsyon, nakatutok pa rin tayo dyan. Gusto ko lang batiin ng magandang umaga ang kaibigan natin na si Tricky. Nakikinig siya ngayon. Happy listening, Tricky. Thank you very much for sending your message, ha? Shoutouts din kay Gretchen from Porac. Nagre-request siya ng Makes Me Wonder Maroon 5 to, di ba? Makes Me Wonder ni Maroon 5. Ngayon ka ba, may linabas na statement na itong mga ito, ha? Sinabi nila na hindi daw totoo. Pero ang pinagtataka ko, bakit ang mga tao sa social media, hindi talaga tumigil, no? Itong mga gantong klaseng story, ha? Talagang biglang nagiging investigador yung mga netizen, eh. Ang maganda sana, investigahan natin yung mga credentials ng mga politiko sa Senado, eh. Hindi eh, pero pag ganito na third party usapan, talagang kalkal sa Facebook, fact check, tingin sa Instagram o tingin ng mga dates, just kung mga investigador talaga to. Diba? Pagdating ba sa relationship, naniniwala ka na pwedeng bend the law? Sabi ni Ben Carlos, maloko ako pero pagdating sa babae, malaki paggalang ko. Basta ako DJ Team Cayetano, sa kanya ako tiwala. Ayan ang sabi ni Bian Carlos. Ikaw ba, Bian, naranasan mo ng lokohin? Ayan. Total, hindi ka pa naloko. No, nanloko. Baka ikaw naman naloko. Naranasan mo na ba yan, Bian? Na akala mo ikaw lang, pero hindi pala. Marami pala kayo. So good. I got you. Isa kasi minsan na mapapaisip kapag hindi ka na masaya sa relationship or hindi mo na nararamdaman yung same spark as before. Mapapaisip kayo pa baka ito na ba yung panahon para mag-move on. But actually love is a choice, 'di ba? Hindi naman araw-araw ramdam mo yung affection eh. Pero yung relationship other than the affection like the friendship, the care for each other, yan dyan dapat hindi nawawala. Pakinggan po natin si Casey Tandingan sa OPM request yung music natin. Mahal ko, mahal ako sa GV99.1, your Gavibes.

0: panahon. Ako ay napakaraming tanong. Akala ko ay dinala kita sa palaso. Pero sabi mo ay kinahon. Ang dating tayo na palaging masaya at nagsasama ng matiwasay. Init ng apoy na namamatay. Panggatong ako na lamang ang naglalagay.
1: Ano ba sa iyong palagay?
0: Inakay na kita makadaan sa

0: It's 10:20 a.m.
1: Ing oras ay di, nadala na kaya kayo ng RightMed.
2: Panulong de kalidad at mayangkiang bulsa,
1: ipilit metaduan. Basta RightMed. Uling burimi, kumayab kayo.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Sa bawat Pilipino na lumalaban araw-araw, nariyan ang diwa ng ating kalayaan. Happy Independence Day, ka-vibes! At laging tatandaan na tayo ay Pilipino, malaya at hindi pasisiin. Dahil ang pusong malaya, pusong masaya. Let's celebrate our freedom. This is GV 99.1, your good vibes.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. If you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
1: Engkanta ngayon ni, dadala na kaya kayo ng RightMed.
2: Panulong de kalidad at mayangkiang bulsa,
1: ipilit metaduan. Basta RightMed. Uling burimi, kumayab kayo.
11: Sa panaisip ang ba tayo dapat nagsisimula?

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan, o yung babae na wala siyang balak backup?
1: Looney Palaisipan sa inyong number one Good Vibe Station, GV 99.1. It's 10:26 in the morning. Yung makikipag-date ka sana, kaso hassle kasi. Alam mo yun, yung okay na sana lahat. Very, very romantic. Huh? Nakapag-date ka sa isang fine dining. Kaso hassle kasi meron kang ubong may blema. Di ba hassle sa mga good memories yan? Di lang hassle, nakakahiya pa. Di ba? Minsan mapapaisip ka na lang, kailan ba ang ending? Kaya ka-vibes ako ha, sa ubong may plema, subok ko na ang Swellmax Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na ulit. O, available pa ang Swellmax Advance sa tablet man o liquid. Switch to Swellmax Advance with Zinc. Carb Assistant plus Zinc is a generic name of Swellmax Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Yan sa Swellmax Advance with Zinc, ang ubong may plema, the end. Kapayos, naranasan mo na bang maloko? Baka may karanasan kang manloko eh. Kwentuhan tayo kapayos. Talk about the third part today. Viral na naman. Well, if you have been living in the if you've been living under the rock for the past few days, so let me give you a refresher. Issue na naman po online ang di umano'y third party cheaty or cheating issue ni vlogger Gavin Kapinpin, o mas kilala sa pangalang Sir Gay Bean. Ano bang opinion mo dito? Oy, guys, pasok ka na naman ulit ha. Kung hindi ka pa nakakapag-enroll, alam mo ba na hindi kailangan mahal ang future ng anak mo? O, enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open yan from nursery to senior high school. Claro, kailangan kumalaki. Meron silang ABM, STEM, meron din silang HUMS. Meron pang 11,000 ESC subsidy for grade 7. At yung mga senior high school na galing sa public school ay merong 20,000 senior high school voucher. Nazarene Academy, enroll now. Quality education made affordable. Puro para-paraan, laging telebabad kahit. And if you're like DJ Benjamin who loves live bands, back-to-back live bands, best of billiards, yummy foods, refreshing drinks, and KTV rooms, well, I suggest for you to visit the bigger and better Capito Sports Bar in Mabalacat. Open yan 24/7 and libre po ang entrance sa Capito Sports Bar Mabalacat. O, 229 pesos, pizza na yan sa Delish Cheese Dough Pizza. Yes, you heard it right. Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. Natatandaan ko, DJ, nung 13 years old ako, yun po ang unang heartbreak ko. Nahuli ko po yung girlfriend ko na 1 week. Ka-textmate yung classmate ko. Aray mo.
0: Hindi na masaya sa kama, hanap na ito.
1: Ang mahirap eh, araw-araw kayo nagkikita kasi kaklase mo yan. Eh. Shoutouts to Jermaine McGregor sending us a message via Facebook. Shoutout po.
2: Kung ba tayo dapat nagsisimula?
1: Ayan, ang dami daw, ang dami. Jermaine McGregor, konting mensahe lang po. Hello po. Sana naman wag na pakialaman ng ibang tao ang personal na buhay ng mga vloggers na yan. Kasi sa sobrang laki ng problema ng bansa natin, pati buhay ng may buhay, pinapakialaman na po nila. Pa-shoutout na rin po ng McGregor fam here in Porac, Pampanga, Pedregosa fam, and De Los Santos family. Always listening po kami ng GV 99.1. mga ka-vibes. So, happy-happy listening, Charmaine. Sa buong McGregor family, happy-happy listening. And shout-outs din sa Pedragosa family na palaging nakatutok sa GV99.1. Good morning, DJ Benjamin. Yan naman ang sabi ni Maricong Catherine Santos. Kath, good morning. Sabi niya, ang masasabi ko lang sa mga kalalakihan na cheaters dyan, magbago na kayo. Karma is coming soon. Ang karma pa mo, halos digital na yun. Napakabilis. Pa-play po ng naiilang baila dyan. Kay Gretchen, naka-standby yung Makes Me Wonder ni Maroon 5. Abang-abangan lang, no?

Oo, nagmahal ako. Age gap namin, 4 na tan... apat na taon ang tanda niya sa akin, pero naloko din ako, DJ. May isda din talaga na ka-age ko naman, kaya lang sawa na ako sa culture. Kaya mga 4 years na akong single. What? 4 years sa single, Bien? Hanggang kailan mo, ano yung by choice ba yan? O wala ka lang talagang time? O nag-e-enjoy ka ng buhay single? Meron na mga bagay na pwede mong gawin pag single ka. Kasi pag single ka, walang issue ng cheating. Kung cheater ka, huwag ka muna mag-shota o huwag ka muna mag-relationship, diba? 10:31 time all over the Philippines. We have a few more OPM lock and loaded in our queue. We're still talking about third parties. Ano bang experience about cheating ka, Vibe? So, ikaw ba ay naloko na? O naranasan mo ng manloko? Turuan mo naman kami, kubat. Ngayon, DJ Benjamin, Pogi. Naranasan ko na yung third party na yan. Meron nilink sa akin na girl, pero di yun ang nakatuluyan ko. Pero yung lining kong boy sa kanya, yun ang kasama niya ngayon, mga ayup. Shoutouts kay Kuya Will na isang TNBS driver. Bigyan ng Jackie Chan. Magkasundahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Si Kuya Will, pag yung pangalan niya, parang ano eh, tunog babaere. Sabi niya, tatuwala. Busy sa work sa mga friends, laro basketball or online. Tatlo, kaso. Pinagkakabisihan ni Ben. Tapos siyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatik. Good morning, DJ Benj. Ako, minahal ko for 7 years. Ilang beses ako niloko pero pinatawad ko kasi love ko. Ay, nako. Ay, nako. Para kaida, ngayon sino mas taksil sa dalawa? Ako niloko pero pinatawad ko kasi love ko. Ilang lalaki din yung nakasingit tapos hindi man naging kami. Setting that aside, song request, please bahaghari ni Dionela. Kupo! Aha! Alam mo ka, Vibes, pag naloko ka na isang beses, siguro pwede mong i-workout. Pag pangalawa, medyo limit na yun eh. Pero pag paulit-ulit ka ng linoloko, parang ikaw na ang may problema. Kasi inahayaan mo. Baka nasanay na, wala naman palang consequence kung gagawin ko to. Ulit-ulitin ko na lang. Bahaghari ni Dionela. Okay, got you.

0: OPM Tugtugan sa inyong number one good vibe station.
1: Bada.
0: Naranasan mo na ba ang third party? O ba ang naging third party? O nagkaroon ng third party? Kwento mo naman sa amin, ka-vibes. Pwede mo ako i-text sa mga numbers na ito. No? Text lines para sa inyong mga mensahe ay 0967-069-5768 or 0908-516-4466. OPM Tugtugan sa inyong number one good vibe station. Gamit po ang GV 99.1.

10:54, time all over the Philippines ka vibes. Today we're talking about third party. Kung meron kang experience dyan, eh, padala mo lang sa amin yan ka vibes, sa aming mga numero, sa aming text lines, or sa ating Facebook page, pwede rin. It's your boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Takes. Shoutout sa AJ Marlaxa. Usap-usapan nga yung vlogger na yun, DJ. Mahirap magloko. Di baling ikaw na lokohin. May balik din sa girl yun. Sa ngayon, DJ, okay naman kami ng partner ko. Parehong may work. 2 years na kami. So far, hindi pa naman siya nagsasawa sa akin. O, ang bibilan ng salamin at saka bilan mo ng helmet. Baka dali mo, pa-check up mo yung mata. Pag luminaw yung mata. Eh, biro lang AJ. No? Yung pinag-helmet, parang di matauhan eh, no? Tawag dyan, guys, yung compatibility, no? Pag pinag-usapan natin yung compatibility sa relationship, hindi ibig sabihin yan marami kayong together, but marami kayong in common together. But, ang ibig sabihin niyan is, despite ng inyong difference, kayo ay merong kakaibang chemistry. Nagfa-function kayo as a relationship. Shoutout to Gail Santos sending us a message via Facebook. Yung ex-wife ko, ayan na ko, ayan na. Ano nangyari sa ex-wife mo, Gail? Oh, niloko. Yung ex-wife ko, niloko ako. Masaklap, pero ganun talaga siguro. Siya naman ang may sabi na may kasalanan. Kaya pati anak ko ayaw na sa kanya. Pinagsasabihin ko na lang yung anak namin. No? Tandaan nyo, kung kayo ay mag-asawa at meron kayong anak, or kahit sabi mo hindi kayo kasal, no? Kung meron kayong anak, maaaring nag-fail yung relationship nyo, no? At mahirap naman ituro sa sabihin sa anak na kasalanan niya o kasalanan ko. Pero tandaan nyo, kayo lang ang nag-fail as a relationship, but as parent, meron pa kayong pag-asa. Oh. Hindi magandang. Maganda yung ginawa ni Gail na kinakusap niya pa rin yung anak niya. Siyempre, dapat maganda ang image ng nanay sa pagdating sa anak nila. No? Hindi naman dapat sila apektado ng issue ng mag-asawa. Oh, good job, Gail! Hi, DJ Benjamin. Good morning po sa pinakagwapong programan. Gusto ko lang po humingi ng pay. Payo! Pay? Wala na kang pera nga ni. Gusto ko lang po humingi ng payo. Ilang taon na kami ng boyfriend ko at akala ko maayos ang relasyon namin. Pero na kailan lang nalaman ko na may iba pala siyang kausap. Ang masakit po, DJ, malas malalim pa pala ang relasyon nila kesa sa aming dalawa. Sobrang nasaktan ako dahil buong tiwala ko ang binigay ko sa kanya. Ngayon, humihingi siya ng isa pang pagkakataon at sinasabi niya na nagkamali lang siya. Mahal ko pa rin siya, DJ, pero hindi ko alam kung kaya ko pa siyang pagkatiwalaan ulit. DJ Benjamin, sa tingin niyo po ba? Ano po ba dapat? Sa tingin niyo po ba dapat bigyan ko ng second chance ang taong nagkaroon ng third party sa relasyon, o mas mabuti nang tuluyan ko na mag-move on? Ay, palagi natin sinasagot yung ka-vibes, no? Maraming tayong mga ka-vibes na maraming opinion about dyan. Second chance pag nagka-third party. Ka-vibes, naniniwala ka ba sa second chance pag usapang third party? O dapat bye-bye na? On the last hour of our program, let's talk about that.

0: Ka-vibes. So, tulungan natin. Ikaw ba naniniwala ka na okay lang magbigay ng second chance? Or sa second chance, pagdating sa usapan third party, dapat bang bigyan o dapat mag-move on na lang? Next na. Thank you, next.
1: Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan.
0: O tuluyan. Tulungan natin yung ka-vibes natin sa mga nakikinig. Baka meron kayong opinion na makakatulong sa pinagdadaanan ng ating ka-vibes. Pwede mo ako i-text ka-vibes ha, sa aking mga numbers. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pag-usapang third party na, okay lang ba magbigay ng second chance o dapat move on na agad? Kay ka-vibes natin na nag-request ng ano ng bahaghari ni Dionela. Pinalitan ko na lang ng oksihina, no? Wala eh, walang bahaghari eh. Paring Norberto, DJ Benjamin, naranasan ko na pong third party. Nagka-jowa po ako, nakiusap po siya sa akin na huwag i-post sa FB ang relationship status namin. Ako, red flag, automatic na. Bakit ayaw i-post to? Nagtaka po ako, bakit ayaw niya? Nung tignan ko po ang mga pictures niya, may katabi po siyang iba na akala ko tatay niya. Pero jowa niya pala. Sinubukan ko pong i-post ang status ng relasyon namin nung makita po niya, binlock niya po ako. Ibig sabihin, wala talaga siyang plano sa'yo. Sakit naman niya, Norberto. Pero pare, dapat nakita muna dun sa... Dapat red flag na sa'yo yun eh, nung sinabi niyang ayaw ko i-post yung relationship natin. Tapos hindi ka mabigyan ng magandang reason kung bakit ayaw i-post. No? Mag-ingat ka ng susunod, Norberto, ha? Ang hirap pa naman ng ano, ng... hindi pala ikaw third party. Ikaw pala ang third party, hindi mo alam, no? Hirap din yung ganun, Norberto. Ikaw pala ang ikinabit. Ikaw ka ba, may experience ka na ba dito sa third party? Oh, tell us about it. Send us a message or send us a message on our text line or via Facebook. I'll be waiting for your message. Let's make this program interactive. Kwentuhan tayo ka, vibes. Hintayin ko yung mga mensahe nyo. Quick break lang tayo. Babalik tugtugan kwentuhan sa inyong number one Good Vibes Station GV 99.1. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A Good Vibes reminder from GV 99.1.
4: Sa bawat Pilipino na lumalaban araw-araw, nariyan ang diwa ng ating kalayaan. Happy Independence Day, ka-vibes! At laging tatandaan na tayo ay Pilipino, malaya at hindi pasisiin. Dahil ang pusong malaya, pusong masaya. Let's celebrate our freedom. This is GV 99.1, your Good Vibes.
5: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
6: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
5: Ay, malabo.
6: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
5: Para malinaw.
7: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
8: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Pati-RiteMed Inc. pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
10: Basta RiteMed, kita na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta RiteMed.
11: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Panulong de karidad at mayankyang bulsa, ipilit Methadone. Basta RiteMed. Uling burimi, kumayap kayo.
14: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
15: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
16: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
17: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
18: Let's go, Lola!
17: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
18: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unilab yan.
20: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
21: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice.
22: For Isn't It Nice?
23: Isn't It Nice?
21: From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GB99.1.
24: Mga suki! Order na!
25: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
24: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
26: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
25: Wow! Mas pinagaling pa?
26: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
27: Pa-order pa po!
25: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
26: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
28: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: Nanay!

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
9: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
12: I have headache. I have body pain.
13: Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
16: Talaga lang ah.
15: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
16: Sandali, hindi pa ako tapos.
15: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
16: Thank you so much, amen!
15: Nakakalungkot.
17: Grabe kayo eh.
15: Minsan,
16: akala ko ba, baby mo ako?
15: Nakakatakot.
17: Huwag mo nang isipin yun.
15: Minsan, nasa taas.
18: Lahat ng araw sa inyo.
15: At minsan,
19: titikman ninyo ang batas ng isang api!
15: Nasa ibaba.
20: Oo, sinabi mo pa.
15: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

Sa panahon ngayon na ang daming pagpipilian, syempre, doon ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko. Malwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad na naman kasi, kampante na yung makamalatatak, pero agyo, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sa abyan, e gumagadwang isip, munta ko kayong pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Norberto, magparamdam ka naman. Papagulat ko yan sa'yo. Nagugulat daw kasi si Norberto doon. Makakabog daw yung isip niya. Ay, yung puso niya. Hey, you're tuned in to your number one good vibe station, GV99.1. And who's ready to get wasted? Diba? Happy anniversary po ulit. 30th anniversary ng GVAM 792 naglilingkod sa bayan. Siyempre, drinking responsibly. Hindi naman yung wasted. Drinking responsibly ang ating Tuesday. Na light lang ah. Light lang ito. Kasi ang mga millennials, maraming mga millennials and mga Gen Z din ay naka-multi-sport era. Kasi di ba kung yung mga Gen X, ito ah, correct me if I'm wrong, mga Gen X, mas prefer nila yung chill-chill kayo, inuman, pero drink responsibly, di ba? Oo, yan, drink responsibly. Crash on the floor, catch disease. Pero yung mga ano, karamihan daw kasi ng millennials ngayon at mga Gen X ay naka-existential crisis, no? Mga trentahin, mga Gen Z pala, sorry. Existential crisis ng coping mechanism ay multi-sport side quest. Diba? Whether that's pickleball. Sabi ko nga sa inyo, wala nang nightlife dun sa kusan ako umuwi. wala nang club-club dun. Wala nang nightlife dun, pickleball. Anong sport ba 'yon kung sakali baka running? 'Di ba? Hindi mawawala sa usis si running. Classic 'yan. So kahit mag-isa ka pwede kang mag-run eh. Oh, ano 'yung multi-sport era mo? O mas gusto mo 'yung parang bonding with friends na chill, you're gonna go to one place, magba-bonding kayo, usap-usap. Pero quick time check muna.
1: 1:20 PM.
2: Ing oras sa IT, nadala na kaya kayo ng RightMed. Panunong dekalidad at mayangkiang bulsa, ipilit method 1. Basta RightMed. Uling burimi, kumayap kayo.
0: So kung yung trip nyo pa rin yung gano'n, yung uupo kayo, magbabonding session, you can visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms, open 24/7 with free entrance. Sunod-sunod yung mga malulungkot na nangyayari, no? So yung isa rin nating tanong for trending Tuesday, o dahil nawala yung kodigo ko kanina, our condolences to all those who lost loved ones sa Mindanao earthquake. And yung trending Tuesday, no? For trending Tuesday, ito mainit na mainit din na usapin, eh yung tragic loss of 2 student athletes from the ADMU's men's basketball team. So that's Rene Clert Batterbonya, who's only 19, a highly touted 6'4". And he was last year's palarong pambansa MVP pala. Galing siya sa Davao. O kaya usap-usapin din sa online eh, no? Parang ang dami nalulungkot for him and his family. Kasi he's doing this eh. Yung dream niya, pinapursue niya yung dream na to para matulungan din yung family niya. And the other one is Divine Adili, 21 years old, Nigerian. Foreign student athlete. Who served as the key reinforcement for the Blue Eagles during the UAAP Season 88. Yan. So, kami po ay nakikiramay sa lahat po ng nawala ng kanilang mga mahal sa buhay. So, ikaw, ano ba yung mga taking for granted mo na pinapasalamatan mo today? So, yan ang ating trending Tuesday. And then, Tuesday nga, ikaw ba? Naka-multi-sport era ka sa iyong existential crisis. Na mas gusto mo yon yung sports, yung inyong bonding session with friends. O yung talagang pupunta kayo sa isang place, uupo pa rin. Like halimbawa, sa bahay. O order kayo ng delish cheese dough pizza. O, tas may kasabayang drinks na yan. Lahat ng drinks na naririnig mo dito sa GV99.1. As low as 229 pesos. So you can also franchise, because they'll be open again for franchise soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. O ano pa yung mga tinetake for granted natin na gusto nating ipasalamat today? Yung pag-aaral natin, di ba? Bakit di natin pagbutihin? Lalo na yung ating mga magulang, walang sawang nagtatrabaho para magbayad ng tuition fee at lahat ng ating mga pangangailangan, yung mga allowance natin, yung humihingi tayo ng allowance kahit wala tayong pasok. Kunyari may pasok pero hingin mo yung allowance mo. Kautang-kauta ka na sa allowance mo kahit wala namang pasok. Pero hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Enroll now at Nazarene Academy Inc. or that's Nazarene Academy Incorporated. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at UMS. May 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated. Quality education made affordable. Kaya mga bata, mga bata, aral muna bago jowa, di ba? And we'll get back to more of the music. Padala nyo lang yung inyong mga song requests. We have some sort of a mini celebration here behind the scenes, no? Dito sa GV99.1, Your Good Vibes. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga partners at lahat ng ating mga ka-vibes na nakatutok sa GVAM 792, naglilingkod. Naglilingkod sa bayan. Oo, for 30 years now. May nakausap ako, Gen Z siya, na-interview ko siya dito sa GV. Baka nakalimutan nyo na. Yung sa bahay nila, nakatutok sa GVAM 792. Kapampangan songs ang pinapakinggan nila hanggang ngayon. Ang gusto niyang tugtugin ko sa FM noon, Kapampangan. Nasa FM siya noon. Salamat sa inyo at sa lahat na rin na nakatutok sa GV99.1, Your Good Vibes. Mga tinetake for granted mo dahil feeling mo mahaba pa yung buhay mo. Here's a Chris Allen, Live Like We're Dying on GV99.1.

0: touch. It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Ka-Vibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga kavibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kavibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GB99.1, your good vibes.
2: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di pasisiil. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GB99.1, your Good Vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melee Francis.

0: It's 5:40 PM.
1: This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di Pasisiil. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV99.1, Your Good Vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
9: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
10: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: It's Melly Francis.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
6: It's Melly from

0: We got a good vibe set of headlines here with the morning roundups. Auto Spawn 6:43. Nung umaga, mga vibes. Maya pa yaba. We're live. Sa mga nais mong manood ng programa, pwede ho ninyo kaming samahan online over facebook.com/gv991. Pwede rin ho kayong tumutok sa magitan naman ho ng ating online audio streaming para pati yung mga awiting aming pinatutugtog eh, mapakinggan ho ninyo. That is mixlr.com/gv-99-1 at Radio Garden. Huwag kakalimutan sa mga may pabati dyan, I suggest diretso na ho kayo sa Facebook Live para mas mabilis ko hong mabasa inyong mga pabati, ha? Bukod po sa ating Facebook Live, pwede rin ho kayong mag-text sa akin sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Meron din po tayong comment section dyan po sa ating mixlr.com/gv-99-1. So pwede rin ho kayong makinig ho dyan, ha? Marami ho tayong mga ibibigay dapat na updates. Nung isang araw, binibigay ho nating update patungkol ho dun sa nag-collapse na building. Alam ko, nasa 75% na po yung naitabi na debris, no? Mula ho dyan sa kumuhong building. Pero bukod ho dyan, sana yung panawagan ho na hustisya ng mga pamilya ho ng apektado ho dyan sa insidente ho na yan. Sana makamit ho nila, no? At syempre, yung atin hong ulat ng panahon na later at yung 7.8 magnitude earthquake na tumama po sa Southern Mindanao. As of yesterday, yung huling update ho dito ng Bureau of Fire Protection that they have uploaded sa kanilang Facebook page. Sarangani, 2 na rescue, 2 injured, General Santos, 10 na rescue, 2 injured, 3 fatalities sa South Cotabato, 7 injured. So total, nasa 12 na rescue, 11 ang injured at 3 ang fatalities na nai-report ng Bureau of Fire Protection. Okay? Base dito sa binabasa kong update mula dun sa kanilang Facebook page. Tingnan natin, baka may mga ano pa dito, may mga updates pa. Bibigay ho tayo. Oy, nabanggit ko kanina yung anibersaryo ng GVFM. Hindi pala naman 43. 42 pa lang pala tayo nga pala. Magpa 43 pa lang tayo. Sorry naman. Ina-advance ko masyado. So we're 42 right now, we're turning 43 on November 7, 2026. Mga senior moments. Akala mo naman talaga, tanda-tanda ako na eh. No? Oh, 34 pa lang ako pag babaligtad yung edad. Nalito eh. Nalito ang KG boy. Patawarin nyo na. Ay, samahan nyo ako ha sa Facebook Live. Good morning naman kayo. Sino ba mauuna sa atin ngayon? Paramdam naman kayo, ha? Parang pagpaparamdam ng mga 18 maleta boys. Yan. Okay, yung mga nadawit. Nagsasampara ng kaso. Etong si Senator Erwin Tulfo. Nag-file na ho siya ng complaint for grave oral defamation laban sa tatlong dating bodyguard nitong si dating Ako Bicol Party List Representative Zal Dico. Ito ho'y sa mga alegasyon na naere during a June 4 press conference. Ito yung tinatawag ng ano ha, ito'y galing sa pna.gov.ph, Philippine News Agency. Ibig sabihin, hindi nila kinikilala bilang ano, bilang Blue Ribbon Hearing yung nangyari nung June 4. Kung di ako nagkakamali, ha? Sabi nila, nakalagay ito, they worded it as a press conference at the Senate linking Tulfo to the alleged cash deliveries and human trafficking activities. Sa isang 13 habang pahina na affidavit na final po ni Senator Erwin Tulfo noong Lunes, he asked the Pasay City Prosecutor's Office na i-indict si Bernard Gumban, Ross Bert Waupan at si Benny Bolontate for grave oral defamation sa ilalim ho ng Article 358 ng Revised Penal Code in relation to Section 6 ng Republic Act No. 10175 o ang Cyber Crime Prevention Act of 2012. Tulfo said the respondents made the statements during what he described as an irregular Senate proceeding that was streamed live on social media and later amplified through news reports, interviews, and online commentaries. Kahit na daw pinospone at nireset ang Blue Ribbon Committee hearing on a later date. Tulfo said Gumban accused him during the proceeding of receiving luggage allegedly containing millions of pesos in cash na dininay ho at dinideny ho nitong si Senator Tulfo. Wala daw siyang natanggap na illegal na pera mula kay ko at kung kanino man. Ang sabi ho niya, and I quote, "I have never authorized, facilitated, or benefited from any flood control project or from any illegal transaction. I vehemently deny that such engagements ever occurred and took place at any given time on any of those mentioned places." Unquote. Oras sa buong Pilipinas, 6:15 ng umaga. Let's check out the weather before we go to our instant shoutout. May bagyo ba? Sabi ng PAGASA, wala. Pero meron hong southwest monsoon pa rin na nakakapekto sa section or western section ng northern Luzon na magdudulot po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands, at partly cloudy to cloudy skies naman with isolated rain showers or thunderstorms ang asahan sa Metro Manila at nalabing bahagi po ng ating bansa dahil ho yan sa localized thunderstorms. Ang ating sunrise kanina 5:26 a.m. at sunset mamayang 6:25 p.m. It's time for our instant shoutout! Kumusta po ang inyong umaga? Good morning sa ating buwan naman, no? Nanay Pines Jackie, good morning to you and happy Wednesday at God bless you always. To Ate Riza Gamboa, Maya Payabak mo naman. Speaking of it, maraming salamat at happy anniversary muli sa mga nakikinig ngayon sa pamamagitan po ng GBM 792 Naglilingkod sa Bayan. Maya Payabak po kayo kong an. Hello to Regina Ararela Halili Escobido, kay Aida Caranoo, good morning, kay paring Paolo Mac. Greet lang daw niya ng happy birthday ang kanyang mudra na si Mudra Mami Rose Dizon Macarayo. Happy, happy birthday po! At sa lahat ho ng mga nagbo-birthday today na nakaka-birthday po ni Rose Dizon Macarayo, alam nyo na, lakasan na radyo! At ang dalangin po namin para sa mga nagbo-birthday ngayon, sana'y maging mabait po sa inyo ang kapalaran. Lagi kayong bigyan ng solusyon sa mga pinagdadaanan. Lagi kayong bigyan ng kalakasan sa bawat hinaharap na pagsubok sa pang-araw-araw. At lagi kayong bigyan ng dahilan upang ngumiti at maramdaman ang pagmamahal ng inyong mga minamahal sa buhay. Amen! Hello to Gianna Mirela Zapata, kay Ma'am Catherine Santos. Ma'am Catherine, sa November, ano pa ho? November 7 pa po, anniversary ng FM. 43 ho kami sa November 7. Hindi ho today, ha? Ang nag-anniversary po kahapon ng GVAM po, ha? 30 years old ang GVAM yesterday, ha? Shout out daw sa kanyang mga apo na pumasok na, sina Cassie, Austin, at Kaylin. Play daw ng sound by Mackie. Thank you, Ingrid and Gablas. Hello to Tita Emmy Faulkner. Good morning. Sabi niya, looking good. Love the Holland color. Listening on the way to Makati. God bless everyone. Thank you, Tita. Good morning. At ingat sa biyahe. Hello to Engineer Norma Kabigting. Ano, Holland pala ang tawag sa ano na to? Kulay. Sa amin kasi sa baryo, kalawang eh. Kalaw. Sa kanila pala sa UK, Holland. Wow. Thank you, Tita. I learned a new word. A new color, Holland. Hello kay Engineer Norma. Sabi niya, thank you for bringing good vibes, good voice, great music, and positive energy every day. Wow naman! At pag-greet daw ng happy birthday and congratulations sa kanilang senior education program specialist, Ma'am Beth David. All the best and God bless. Ayan. Happy birthday po. At narinig niyo ba yung aking wish para sa iyo? Wish ko kanina para sa lahat na nagbe-birthday, ha? 6:54 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Diretso na ho natin sa ating unang batch ng headlines this Wednesday.
1: The morning round of headlines.
0: Kamara, kinasang investigasyon sa umunoy sariling gastos sa mga guro sa Brigada Eskwela.
1: The morning round of headlines.
0: Bayan ng Glan sa Sarangani halos isolated matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol.
1: The morning round of headlines.
0: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi maaantala sa kabila ng banta sa seguridad ng Senado.
1: The morning round of headlines.
0: At long gown at red carpet sa Sona 2026 ni PBBM ipinagbabawal ng kamera.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Hinihain ng ilang mababatas ang House Resolution Number 1102 pang imbestigahan ang patuloy na pag-aabono ng mga pampublikong guro para sa paghahanda ng mga paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Pinangunahan ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno ang resolusyon na naglalayong suriin kung sapat ang pondong inilalaan ng Department of Education o DepEd para sa Brigada Eskwela at iba pang school readiness activities. Batay sa datos ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, nasa 75% ng mga guro ang gumagastos mula sa sarili nilang bulsa para sa pagbili ng mga materyales at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa paaralan. May ilan umanong naglalabas pa ng mula 3,000 hanggang mahigit 13,000 piso para lamang maihanda ang kanilang mga silid-aralan. Ayon kay Diokno, dapat matiyak ng pamahalaan na handa ang mga paaralan nang hindi ipinapasa sa mga guro ang mga gastusing dapat sagutin ng Estado. Layo ng imbestigasyon na tukuyin ang mga kakulangan na paglalaanan at paggamit ng pondo at makabuo ng hakbang upang hindi na mapilitang gumasto sa mga guro para sa operasyon at paghahanda ng mga paaralan.
1: The morning, round of...
0: Oo nga naman, di ba, kay laki-laki ng budget ng Department of Education at yan nga ang pinakamalaking pinaglalaanan ng budget natin. Diba? That's in the constitution na ang pinakamalaking chunk of the budget should be given to the Department of Education. Diba? Ano nga naman ang nangyari? Bakit madaming abunado ho mga guro pagkapasokan na ho?
1: The morning.
0: Halos maputol ang koneksyon ng Bayan ng Glan sa Sarangani sa iba pang lugar matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Lunes. Kinumpirma ni Glan Mayor Victor James Yap Sr. na umabot na sa 20 ang nasawi sa kanilang bayan habang patuloy na nararanasan ng mga residente ang kakulangan sa pagkain, malinis na tubig, kuryente at komunikasyon. Ayon sa ulat, hirap na ring marating ng ang Glan dahil sa mga nasirang tulay at kalsada. Sa ilang bahagi naman ng bayan, natabunan ng malalaking bato mula sa pagguho ng bundok ang mga pangunahing daanan kaya hindi na madaanan kahit na ang mga motorsiklo. Kabilang sa mga nasawi ang 1 buwang sanggol at 3 taong gulang na bata matapos gumuho ang bahagi ng kanilang bahay habang kasagsagan ng lindol. Nagtamo rin ng matinding pinsala ang ilang gusali na sa sentro ng bayan, kabilang ang lumang municipal hall, isang simbahan at pampublikong palengke. Ayon kay Mayor Yap, nahihirapan silang ilika sa mga residente dahil maging ang ilang evacuation center ay napinsala rin sa mga nakaraang kalamidad. Sa ngayon, patuloy ang pagpaparehistro ng mga residenteng nawalan ng tahanan upang makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Naghahanda na rin umano ang lokal na pamahalaan ng Glan na magdeklara ng state of calamity para mapabilis ang relief at clearing operations sa nasabing lugar.
1: The morning round of headlines.
0: Naniniwala ang House Prosecutors na hindi makakaapekto, makakapagpabagal sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte ang mga ulat ng banta sa seguridad na sa loob ng Senado. Ayon kay House Impeachment Prosecutor Bicol Saro, Partylist Representative Terry Ridon, tiwala sila sa liderato ng Senado at sa mga otoridad na matitiyak ang ligtas sa tuloy-tuloy na pagdaraos ng impeachment court. Pinuri naman ni Lead House Impeachment Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luis Roang mabilis na aksyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa pagtugon sa mga ulat na banta. Anya, isang mahalagang proseso umano impeachment na dapat maprotektahan laban sa anumang uri ng banta o karahasan. Samantala, iginiit ni Manila Representative Joel Chua na dapat agad itakda ng Senado ang petsa ng arraignment o pagbasa ng sakdal kay Vice President Duterte. Ayon kay Chua, mahalaga ang arraignment dahil dito isinasagawa ang formal na pagpapasok ng plea ng akusado na maaaring guilty o not guilty at kinakailangan personal itong humarap sa korte. Sa hiwalay na usapin, binatigos ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Partylist Representative Antonio Tinio ang mga lumalabas sa alegasyon ng suhulan laban sa ilang miyembro ng House Prosecution at Makabayan Block. Ayon kay Tinio, bahagi lamang umano ito ng propaganda upang sirain ang kredibilidad ng prosekusyon, kasabay na pagpunasa umano'y pabago-bagong testimonya ng ilang dating security aides.
1: The morning, round of headlines.
0: Hindi na magkakaroon ng red carpet at ipagbabawal na rin ang pagsuot ng mga rangyang long gown sa State of the Nation Address o SONA 2026 ni PBBM. Ayon kay House of Representatives Secretary General Cheloy Garafili, ipatutupad ang pagong patakaran bilang bahagi ng paghahanda para sa SONA ng Pangulo sa darating na July 27. Gitigarafil, isasama sa opisyal na

0: We get a glimpse into headlines for the morning roundup. Welcome back to the show. It is time for our second podcast for the morning roundup. We are live. Facebook.com/GV991. Tayo rin hoy sabay na papakinggan sa GV99.1 Your Good Vibes. That's a GVM792 naglilingkod sa mind who is celebrating our 30th year in the business of serving people. At tayo rin hoy na papakinggan sa television over Signal Digital TV Channel 306 at sa atin hong online audio streaming. MixLR.com/GV991. Meron hong comment section dyan. Please let us know where you're coming from. You can also send in your greetings through that comment section. Pati na rin po sa Radio Garden. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ladies and gentlemen, this is the Morning Roundup. Ako po si KG Boy. Before we continue with more information that you need to know today, let's first say thank you to all of our advertisers, specifically these advertisers. Order from any branch of Del Chizo Pizza for as well as 229 pesos. They're open for franchise very soon. They'll be opening again for franchise. Antabayanan. So better follow them on Facebook, Del Chizo Pizza, for updates. Visit the bigger, better Capito Sports Bar. Located in Mabalacat City, they have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms, and they're open 24/7. At libre pong entrance dyan sa Capito Sports Bar. And hindi kailangang maging mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated, open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at HUMS. May 11,000 ESC subsidy, 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7, a 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. Check your time. It's 7:50 ng umaga. Kung kanina pinag-usapan natin ay itong si Senator Erwin Tulfo that filed a case, reklamo, laban sa tatlo sa mga naguriang Maleta Boys na nagdadawit sa kanya sa corruption issue sa flood control. O, dito naman sa Kamara, meron namang kongresista. This is Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. that filed also a criminal complaint for cyber libel and libel against the lawyer Levito Baligod. 18 former bodyguards of dismissed Acobicol party-less Representative Zal Dico and radio station DWSI 864 over what he described as incorrect, baseless, and misleading allegations that he received luggage filled with cash. Sa isang complaint affidavit that was filed before the Office of the Prosecutor in Manila, Abante asked prosecutors na sampahan ang mga respondents ng kasong cyber libel under Article number 355 in relation to Article 353 of the Revised Penal Code and the Cyber Crime Prevention Act, or in the alternative, libel under the Revised Penal Code. Aside from Baligod, the complaint also named as respondents Belnard Tube, Rosbert Waupan, Benny Bulontate, Johnny Buduan, Rodante Orbilio, Ray Neboy Julian, Christopher Esquivel, George Villalon Jr., Romeo Romel Bobares, Hill Navidad Jr., Anselmo Taberdo, Joey Cadiao, Romel Galapon, Cecilio Laroder Jr., Bernard Agumban, Crisani Dado, Fidel Corpus, and Walter Manalansan. Also named as a respondent was DWSI 864, a radio station owned and operated by Suarasug Media Corporation, the same company behind SMNI, for allegedly disseminating the question statements through its Facebook platforms and other media channels. So that's what's happening with the 18 Maleta Boys. Asha, mga ka-vibes, we are live right now on Facebook. If you have any greetings, requests, whatnot, just send them over. Throw them out through our Facebook Live, facebook.com/GV991, or text me maybe, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. After our top three headlines, meron ho tayong nakaschedule na interview. At ang pag-uusapan ho natin. Up next is vaping and the dangers of vaping. So, alam ko maraming nakikinig na maaring matamaan sa pinag-uusapan. Oo, saan nga? Saan kayo pupunta? Hindi! Hindi lilipat ang frequency. Makikinig. Makikinig. Oh, di ba? We have an expert about this subject matter. Pakinggan ninyo, ha? Kailangan nyo marinig, lalo na if you're someone who is into vaping or just started vaping or is about to try vaping. Oh, kailangan nyo pakinggan, ha? Hindi tayo nananakot, ha? We want to talk about the facts, alright? And at trabaho natin is to get people informed about things that, you know, that's happening in their bodies with everything that you're trying, right? And particularly for today, it's gonna be all about vape. Ngayon, kung meron kayong mga kamag-anak, kapitbahay, na sa tingin nyo ay makikinabang sa pag-uusapan natin ito, o dilakasan nyo yung mga speaker ninyo, mga radyo, walang choice para makinig sila ngayon, ha? Ang ating makakasama later is a senior health program officer ng non-communicable disease cluster ng Department of Health Central Luzon. Mamaya po yan after po ng ating top 3 headlines today. Kaya wag na ho nating patagalin pa, ha. Ay, binabati ko pala si Ma'am Janet Magtoto Edra. Good morning, Ma'am Janet. At yung mga magpapabati pa, babalikan ko kayo later. In the meantime, we focus on our top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Dalawang student athlete ng Universidad sa Maynila. Actually, this is in the Ateneo de Manila University, ano? Nalunod habang isinasagawa ang team building sa Aurora.
1: The morning round of headlines.
0: 15 billion pesos supplemental budget para sa Mindanao earthquake response inihain sa Senado. At pamilya ng ginang na nagulungan ng truck sa San Fernando nakipag-areglo na sa driver.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines ngayong araw ho ng Wednesday.
1: The morning round of headlines.
0: Dalawang student athlete ng Ateneo de Manila University. Nalunod habang isinasagawa ang team building sa Aurora. Patay ang dalawang student athlete na malunod ho dyan sa particular, no, sa Dipakulao, Aurora. Sa pahayag ng paaralan, kinumpirma ang pagpanaw ng 19 anyos na si Rene Baterbonya. 21-year-old na foreign student athlete na si Divine Adili sa insidente naganap noong June 8. Ilang araw pa lang ho ito, ano? Ayon sa nasabing universidad, bahagi ng team building activity ng kanilang basketball team ang programa ng maganapang trahedya. Si Baterbonya ay bagong recruit ng Koponan at kinilalang mahusay na manlalaro matapos magkampyon at magwagi bilang most valuable player o MVP sa palarong pambansa. Si Adili naman ay nagsilbing reinforcement ng universidad sa nakaraang season ng kanilang liga. Samantala, nagpahayag ng matinding pagdadalamhati ang ina ni Baterbonya na si Roveline. Anya, marami pa rin umanong katanungan ang hindi nasasagot kaugnay ng pagkamatay ng kanyang anak. Kabilang kung bakit hindi ito agad nasagip. At ang ulat na may mga pabigat umano sa mga braso at paa nito habang lumalangoy. Dahil dito, nananawagan ng hustisyang ina ng estudyante at ang isang masusing investigasyon sa insidente. Nagpahayag naman ang pakikiramay ang pamunuan ng paaralan sa mga pamilya, kaibigan at kasamahan ng dalawang atleta. Sa ngayon, patuloy na nagbibigay ng tulong at psychosocial support ang universidad sa mga naulilang pamilya at mga miyembro ng koponan habang patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang buong detalye ng insidente.
1: The morning,
0: Taghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang 15 billion peso supplemental budget para sa agarang tulong at rehabilitasyon sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang lugar na naapektuhan sa Mindanao. Sa ilalim ng Senate Bill number 2259, layong palakasin ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRM Fund upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad kasunod ng ulat na umabot na sa 38 ang nasawi sa sakuna. Ayon kay Pangilinan, prioridad ng gobyerno ang kapakanan at mabilis sa pagbangon ng mga apektadong residente sa Mindanao. Gagamitin ng pondo sa pagkukumpuni ng paaralan, ospital, kalsada, tulay at mga pasilidad ng kuryente at transportasyon sa Davao Region at Soksarjen. Batay sa Office of the Civil Defense, tinatayang mahigit 500 milyon pesos na ang pinsala sa infrastruktura sa dalawang rehiyon, habang 4 pa ang nawawala. Samantala, inaasahan naman ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Mindanao upang personal na inspeksyonin ang lawak ng pinsala. The morning, round of headlines. Itinuturing ng case close ng kapulisan ang insidente ng reckless imprudence resulting to homicide na ikinasawi ng isang lola sa Bulaan Resettlement sa City of San Fernando, Pampanga. Kamakailan lamang ito matapos magkasundo ang pamilya ng biktima at ang driver ng truck. Kinumpirma ng San Fernando Police Substation 3 na hindi na magsasampa ng kaso ang pamilya ni Alvira Sikat matapos maglabas ng affidavit of desistance. Ayon sa kapulisan, naganap ang aksidente noong Lunes sa umaga. Agad namang rumisponde ang mga otoridad ngunit idineklara ring dead on the spot ang biktima dahil sa tindi ng tinamong pinsala. Batay sa imbestigasyon at CCTV footage, magkasunod na bumabaybay sa kalsadang biktima na nakabisikleta at ang truck na nasa likuran nito. Umiwas umano ang biktima sa isang nakaparadang electric bike. Ayon sa driver na si Armando Valdez Jr., nawalan umano ng preno ang minamanehong truck at hindi niya napansin ang nagbibisikletang biktima. Sa kabila ng pagkakasara ng kaso, patuloy ang paalala ng kapulisan sa mga motorista na maging maingat at sa pagmamaneho. Tiyakin ang maayos na kondisyon ng mga sasakyan at magdoble ingat lalo na kung dadaan ito sa mga matataong lugar. Oras sa buong Pilipinas, alas 8 na ho ng umaga.